0: O la foi o la sa wale. O le vanga ngon foi vai punga i a kole foi i a sa i a. Le a kake e makua, kip sa lupi o le a, e a pe fa, di man kausa nga e makua. O le vanga foa o ngai vai punga. A o ngai pe senga.
1: A fere ngu sa orka?
0: O le, i a mga kua le a foi fa mbai o. Makua i e foi ten fonele fa pe o long kole a foa leo i fasko kai, vako le a fio anga. Makua le a foi ngai e foi i a. Fa mai foi ka foi fa mai fa ko ka ia le le se ko le afora a ele i fa ia
1: se ko le ngala ngala e ko ke le ale me le mere ko mi an
0: ya mar kana na le foi le ale le le le ke ko ba ga bonga du e nga foi le fia fio le so lulu
1: ya
0: ya man ku o le me le voye sa mo ale e o o mai ke mi o le ka ia o ma ka ni o le fia fia nga du wale nga fakia traffic lights.
1: Oh,
0: wanga ye leo leo me fo yo manga kolu manga fa.
1: Eh,
0: si mo fo ile le.
1: Kele kavale ya.
0: Kele kavale on kwa kele kavale ariki.
1: Eh, sorry. Al melanga ku me leo leo ma fo en ku le leo leo. Ah.
0: Leo leo al wa ku nan kankana on no le ka bia. Le ala nga wa ku a la kwa so ale leo leo ai fa ya ku su su e ma.
1: Ele se le sing.
0: Ele se le sing.
1: Ai le lo pe nga on a pe le ah.
0: Ia olala ia afa mo la la ka ofia ia si malu le malo la ufa sul sul manguia ala o ke lo po afa fam singo ngole ol ka dele e sa ole nga nga fo le only in samu
1: ai sa o vai wale nga fo ka di umeng fo me samu le fo ko sa un ko malanga samu ol kuranga le mo me o tabla afia o se problem o ye asa mon mengal ke min ni wo over kelet kele pe parce que wo ka wo fais ce que pour la voile le e ka
0: wo fais ce que la fomo wo ile le ia e you know e ka wo control la ia ia ka vale nge
1: un do le va
0: yo ele nga kala ile kelo ka vale a wo pe wa wa wala hi ki a wana sa ko wo si manga la vo inga
1: ka wo fais si a wana fo.
0: Ah. Ya ko longa fainge pe o ka ko inge ko fa kai ka long ngai moto way me ba pe na ya no wa mo ye pe o taiti.
1: Ya na
0: ko highway o ile le.
1: Ya. Fa fa fe la mo mor ka vale vo inge o le o pa ra vo le ko ya nga. O fe ngai la o ye ni la pisinga.
0: Ah so yo le sile nga me pe ye le fo na sa mo ko ka mo inga ma fo le me nga wa ka ma fai. Pe yo inge ave ye se me fo ave crash. Ya wa ni na ye. Wa penga onga le o la ka ku ya wa ku lu mo le fale a le na wa ku le ku le fale a e ka lango le buku ka vo le le fa ma ye le umu ba ku fa ku so ma ne ku
1: so ku ki wa ka
0: ka ba le
1: cha ka fo fa ku la fo fa fale mi ki ka si ka vale la ai
0: ya fo le na ka mai ele ai mase fo le mo le ke lo le taxi.
1: Eh.
0: Onga la te o ai fo yo o alam sang au leo mai me fo yo nga duna fa bai ke. Ya pei la fo ya kulo ya ya lua kua pei o le taxi ya.
1: Eh.
0: A kua ai fa o ngai ngai o la kua ai ngau ka tu ai mai fo ilele a o se ngai ngā lue ngā fo inye ya kumu.
1: Ah, no, no, no, vai. Ai ngā, e kele ngi so fa o ngā ngale wau nangalo mo meo taxi samo. Ya msalpe ngā opia, ah.
0: Ia, o apia, ia, ai, e ko le afo ilale kele. Ai, a, o le kaimile o le fuka.
1: Eh.
0: O e maku wa i, a.
1: Le lama.
0: Ia, a, wala, e lima ka la e ke ferwa i kongur ka ulanga.
1: Eh.
0: E ke alakula i ima ko opua nga i apia, a. Kongu ayo le town area. E lima ka la. E lima ka la, ia, vaku afo, ia. Koi nga mela pinkau atalai, medme wafapeo ka ikaleka ke alaku mai fafo. A. E ku akwere se furu ka la aile ko e maia li.
1: Te sui.
0: E famali e aku. O lela a aku ale de ua lua ua yaso inge. E lima ka la au ke sawa i mai apia. Ia ko ako e kango lo le lesi lima ka la ko e au.
1: E re ku ale a mio nga kako ka waka. E kuori, ol kuori. Ai so.
0: Ia mana u fesili e kui lo kausonga. Ole mele yeli ia kake oso kulo ise taxi. O le ala mea lai nga kou i loa maa kou mea wa kui fafo. Awa o mea lea efisini. Nga mai anga fea. Le a makanga o le fafei loa ingo ka ika. E nga mafo nga lea nga fieke malanga mai anga fea. Ia fabukarkala kua ia ivo. Awa mai lano kou songa lea. Lenga e va aile e wali inga. Ia vaku foi. E va aile papa e o kou muri vai. Vaku a foi le fafo a foa. E anku mu. Ah, eh. Ako fafo ia mare mea lefa mai mare mangogi o iwe after shave me vampenga.
1: Eh.
0: E kokulo nai kongore taxi fa mai lo. Oh, ah.

Olen aluenga lua alon fa upetols ful malvalu. Ona fa yatu leo peteri ate ilato ina salamo ia. Ma ia taitasi, ma papa tiso ina o tau umma ili suwafo Yesu Kiriso. Mole fa amanga loina wa ngasala. Ona maua lea o tau ole mea fua ifua mai. Ole anganga pa ia lea. Ia sa moae, ioe olo tuwala au mai pelea tua mooe. Ma ina ia o tafo iatu ili ainga. Salamonei, matalia Yesu Kiriso, malana faa o latanga.